0: Sienersilaru Sofia Petersen des nomokatiqin naamik.
1: No.
0: Sofia illit.
1: Ap.
2: Ap kontrota taunnakit.
1: 5284.
2: Ako'y pilo ay?
1: Ako'y nak.
2: Ikli. Okay.